0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Moki eko juma iroyin ni kutu ayi la mwa fun lati kuni Adaba FM 88.9 akure. Ilu ilera mokin lawa. Ta tingbun satagun. Ope yemi jo da noni iroyin shaju na igba koko to wa ninu iroyin na. Awon to je oludije fun ipo gomina nipele Ekiti lo je pe won ti towo bo adehun alaafia bayi saju eto odibo oga olopa yanyan nile Nigeria lo ti ko awon ipele to abo sowo si ipele Oyo lori oro ijinigbe to sele nbe olede Nigeria ti Poland lo ti pe fun ifowosowopo lori oro eto raje iroyin na ri lekunrere Gege bi eto idibo gomina nipinle Ekiti bo se ti ku bi osu kan bayi ti oju bi osu kan lo mo bayi dai in se ni awon legbelegbe awon iyan atawon egbe lori lo ninu nru ina je pe won tin jade bayi lati se atileyin fun iwole pada gomina bi odun oye banji okan lara awon ti o je atileyin ohun lati ri arabirin Jumoke Gbogwade eleyi to je pe o se agbekale eto ilera ofe fun awon eyan eleyi to pe ni olori ade free medical outreach eto se fun awon eyan ni Abekoko Okela Housing Estate eto ohun o na ni won ti se ayewo fun awon eyan ti won si tun fun won ni ogun ofe to fi mo sise ayewo oju fun won iwe fi pe arabirin Gbogwade ohun lasiko eto na oso dimo pe ohun ati oko re ni won se agbateru eto ohun fun awon eyan ilu na lati le se atileyin lori akitiyan gomina oye banje lori oro eto ilera ninu oro re en to je igbakeji gomina ipinle Ekiti tele ojogbon mudupe adelabo o gboriyin fun lokolaya ohun fun atileyin won eleyi ti won se fun oye banje bakan na lo se akojuwe re akojuwe won gege bi awon ti o wa ni ese kuku fun gomina to si toka si pe eto ilera ofe na no je eleyi ti won gboriyin fun bakan na en to je alaga alaga igbe oselu APC ni ward keje Okela Ogbeni Olajide Fatimeyin o dupe pe okun lowo awon lokolaya na fun bi won si lo nkan ni won lati fi se atileyin fun gomina Oye Banje eleyi to se apejuwe gege bi en to ye ki awon eyan ki won mo wo awokose re alaga ohun alaga iko to je ti osilu kan ti won pe ni group for value sustenance Ogbeni Alfred Ologun Toye na se apejuwe arabirin Jumoke Gbogwade gege bi en to je asoju ore fun iko na awon oludije fun ipo gomina ni ipinle Ekiti ti won kopa ninu eto idibo gomina ti o waye ni ogunjo osu kefa odun ta waye no je pe in se ni won ti towo bo adehun alaafia bayi saju eto idibo to je alaga igbimo alaga igbimo petsawa alaafia ni ipinne orilede Nigeria Ogagun feyinti Abdulsalam Abubakar inoja ipe o dari eto ohun eniti Martins Aguirre to soju fun oni eto alaafia ohun o no je ojuse gbogbo won lori oro amojuto eto isijoba warawa ati alaafia awujo o toka si pe adehun alaafia ti won towo bo ohun o na lo se pataki lati le ri daju pe gbogbo awon to je oludije won tele ilana alaafia ti isokan ati to fi mo ilosiwaju ipinle Ekiti alaga ajo eleto idibo lolede Nigeria Josh Amukitan o na fi ipinu pataki ti to bo adehun na to je ti alaafia mule o ni ajo na ti setan lati seto idibo eleyi ti o je alaafia ti o si lo bo se to ati bo se ye ogolopa yanyan nile ye yi ni tunji disu na soro idaniju eto abo fa awon eyan ogolopa yanyan nile Nigeria Olatunji Rilwan Disu lo ti pase ki won ko awon iko eleto abo mi lo si ipinle oyo bayi ase na lo waye latari abewo ti oga olopa na to se sawon ilu toro kan nibi ti o ti soro danoju fa awon obi atawon olugbe wipe awon iko eleto abo yo tun bo jaramo akitiyan won lati dola emi awon ti won jigbe oga olopa ohun o ni awon iko eleto abo ni won fi ara won jin lati dola emi awon eyan na eleyi to je pe won jigbe kaakiri ewon ekun gan lole de Nigeria o tun abenu atelu ikolu to waye ohun to ise apijuwe ijinigbe na gege bi eleyi ti o bojumu bakan na ni gomina ipinle Oyo Seyi Makinde lo ti so mo to si towo bo to si fowo si ase ijoba kan eleyi ti yo mojuto oro bi awon iko to je eleto abo nibile yo se ti lanfani ati mo sise pelu awon iko eleto abo nipinle Oyo gomina ohun oni igbise na ko seyin ati le tun bo mu ki eto abo ko tun bo ro toto daada ni bayi bakan ewe ni ilu Ibadan ni Makinde no ti wa se kilo wi pe nse ni awon iko eleto nse ni a ko gbodo si awon igbese eleyi ti ko bojumu papa julo ki won si daju pe won gbogun ti awon to je oniwo daran ti won do mi alaafia ru en to je olori omogun orilede ye Waheed Zaibu lo je pe o ti fi lede bayi se bi oni orilede awon omogun orilede ye no ti ni awon nkan ija ororo mi eleyi ti je pe won tun ba mo fi topinpin ti won si mo se ikolu ati didola imi Zaibu no soro ye ni opin ipade eleyi to je pe won se nilu Abuja oni awon ilana ohun onu ti mu ki awon iko eleto abo mogun ki won tubo se aseyori lori awon ise ti won se minister foro abele olubumi to jojo lo ti fi ipinu orilede Nigeria mule lati le fa oju awon oludokowo mora lati wa tunbo loge ola orilede Nigeria minister ohun no soro yi nibi ipade to se nilu Abuja pelu en to je igbakeji olotu ile Poland yini Seski Gakwaski iye ti oje ipe oje asoju ati awon asoju mi ati awon eyan mi ti won tele to jojo oni ilana atuto lori oro itoraje eleyi ti ijoba ti o se laipe yi no je pe o tin se iranwo gidigidi ti o si mu ki awon oludokowo ki won tubo ni igbagbo kikun lori orilede Nigeria njabi ti arimori lori iroyin ni kutu aifun ti aro tuni ade emila

0: ni e la loro na ni ba ba la ko le ye ni abi bomode meji ba ndi boju boju boju boju olorun bo awon yoko lo sapamo eni ti an boju re yo ma wa won kaakiri iboju ti an fi boyin loju lawon eni tana ni mo fe si kuro laaro yi gere ti mo seto itan lana mo ti mura mo ti ko nu oko mi mo ti fe ma gbo yo lo eh kipe yi ti wa poju awon obi toro yi oye gbogbo won ni won da wa pe se looto ni ne fund ni oruko ti won pe eto yi ne fund ni oruko ti won pe eto yi e lo sori ero aye ilujara keyin na ke ka awon to kawe gan ti won sise l'office ti won o mo awon na pe won bere pe babe la loro mbo le ti ri de se ti ba ti waju soro ni mo ni bi won o ti e ba si waju soro gbogbo gba ni mo nwuri ise wo re ribiribi to nse asi waju ni ke lu logo enu ko fe ko mo talika ko mo sin omo olowo ko fe ko je po mo olowo nikan ni won mo gbo ko kenkenkenke kaakiri eyin na e wo ke si ko gere to mo yin ba ti jade secondary school e lo sori ero aye ilujara ke ko uniform sibe ke woruko e ko e se bo ba si ti gba iwe pe won mu ni lewe bi to ba se danwo si aye ti dara fun ni onu ma san gbogbo owo yi ki se pe boye yin le ma san ke yewo nibe nti gbogbo nkan to nse re tawon alenu mari ma so ti won fi n pariwo kiri emi lokan seyin lokan na ni o ma se o awon tohun ti won si ti n ba bo latodun modun modun modun modun ti an ti n se bo lori wa kini won gbese ni lana eko ngba tawon o ka abi awon to kanu won ni mo fe ko mo won gbigba bara se mo ba ti e fe ko won gbigba bara kiri mo ta ka o si danu fun ran koti ojire e je ka yin asiwaju logo n to se ade re nlagun o iye ni o je keyin o mo gbogbo to ba si nse na yin yin ni keni se mi ni ko pari wara re nitori pe kini o mo bi to nlo awon onibaje ni won pariwo ni won gbe awon ti o ye ki won o gbe pe awon le ni yo lo le pada ni yo lo re joko ni eh beyin ba ni be ni tolorun ba ni be ko adun se bi tolorun lowo si asoro se bi n tolodun mari o ba fon telu e lo simi agbaja omo wa o se ru sin fomo olowo mo e je ka won nu o kawe ninu agbole mi omo mi mo we bi ka si nkan be ba si wo lo te wo bo lopolopo university to nbe ti an ba se danwo ti an ba nwo labajade eh lomo talika awon ni won se be ni first class second class abomo olowo ti won ti balabaje ti an ti to lato baje atos atosedin to nfojojumo gbe moto kiri bawo lo se fe raye joko kawe iwo to ni nkan kan wa raye joko kawe la fi npa lo pe ile laaro ka to so mo loruko ti asiwaju se ere o asiwaju se ere o ile abuja o si ni yo subu e la loro ni o mo dupe lowo gbogbo eyin te wa te pe te tun wa pade mi ti mi na ra laye se fun yin bi mo ti se mo ni pe e lo gogo e ke wu yo si ta fun gbogbo wa adupe lowo gbogbo awon to nse atileyin feto yi awon lejika ti o je ke wu jabo ire ire losan ire loru yo mo je ti yin awon mo ti yin o si te ni nla lagbare ledumare
1: tẹdun ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọpẹ́ fún olúwa ni a fi kéde ètò ìsìnkú ọ̀rẹ́ wa ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa àti bàbá bàbá wa ọ̀gbẹ́ni ṣẹ́gun ìbùkún ajayi aksia ẹni tó dágbére fáyé ní on the 23rd of December 2025 nígbà tí wọ́n ti lo 70 ọdún láyé 70 years bí ètò ìsìnkú yóò ṣe lọ nìyí Thursday 21st May 2026 by 10 a.m. ni a ó gbé òkú wọn láti Jesus Mortuary lọ sí ilé wọn number 21 Okay Irewolede Street Oshinle

Yomebe APC Ondo Central Senatorial District. Fun jita de te jade. Lati dibo fun ohun lasiko ibo abele to koja ye. O ni ohun mo pe nife ohun gidigidi. Bo te je pe awon eyan kan wa si bi ibudo idibo. Pelu awon kan ija oloro lati wa dan kan ru nbe. Leyin to de lodi si ofin egbe ati ofin Nigeria. Oro yi je ohun to ya yan lenu pupo. Ti ko si mu iya ti eye bayi to democracy rara. Aro yi to ye ka ti develop koja iru awon kan wonyi. Anyway, banani ka dupe pupo. Lowo eyan ni rere.

0: Usubilai bina shatarangi bismillah ar-rahman ar-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam
0: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je akin ni gugu bi te ti lanfani ati ma bu aloro toni ki alafia Olorun ala ku ma je ti gugu yin o.
1: Amin.
0: Be ni ki ka si ge ku ma je ta sajbi da momo sallallahu alaihi wasallam. A gugu awon sabira gugu awon alula mo gugu awon ajini kirun. Gugu awon eni Olorun pataki ikati je ku ma je ti won.
1: Amin.
0: A tun ti de loni gege bi e ti mu wa lori eto yi leni ojo eti ki Olorun ki o ba ti le ku mo ibanuje.
1: Amin Olorun.
0: Ku ti le ku mo ofo, ku ti le ku mo adanu.
1: Amin. Amin.
0: Ku ti le ku mo ekun ojiji, ku ti le ku mo gbogbo ti o le gba orun loju wa ko ba ti le ku mo.
1: Amin Olorun o.
0: Be ni ki opin ose ikun je opin aye wa.
1: Amin o.
0: A tun ti de lori eto laaro toni lori eto yin eto atati mo awon koko le to ba suye ninu awon iwe ro jojumo le awa se ti gbo yin atuti ru awon iwe ro yan de gege bi se wa be ni ka ma si lolokun ojo ka ma si lawe lawe ka si ma ru awon koko ti benu re ka ma yo bota sugbon ko to di wipe a wa bere bayi ti a mu ise ohun se o se bi wipe kin da to mi lodi keji la ona bi odun
1: a da to mi
2: Ijo Christ Freedom Gate Apostolic Ministry te pepe eto adura olose ose re ti a pe akori re ni akoko iwoso ati itusile ti o ma waye ni ojojo Saturday ose ni dede ago meje owuro ni ile ijosin na Christ Freedom Gate Apostolic Ministry aka Freedom Gate ni ile alake ni idojukoju ile epo NNPC ni popona Ondo nilu Akure o je akoko ma le gbagbe niwaju Oluwa nibi Olorun yo si ma bi awon eniyan re wo pelu igbala iwoso bibo ninu ide ati sise aseyori ni gbogbo ona lara awon ti o ma fa owo Olorun sokale ni alufa ijo na ojise Olorun Sunday Johnson atawon eni ami ororo Olorun miran labe idari alufa Akin Adeoye Adeyemi e wa ri igbala Oluwa ti ko ni bayo bayo ninu fadura ati igbani nimoran e pe ero ibare ni soro yi 0813-181-4997 0701-269-0112 logon ni ise iyanu re yode Jesu loluwa
3: iyanu Eni to lu wa dalejo to lohun ogba to nfa baja tawo bi to ma gbejo lo
4: Beni o leyin dajo ti lejo giga to fi kale si lu okiti pupa to fi dire mule pe ile to nbe ni lapa idi ni my kingdom je ti e bi orofin ninu we ipejo pelu nka HOK 12012 awon bi Akin Tubuwa ti won je olujejo tun gba lejo ko temi lorun lo nilo Akure sibe ile ejo ko temi lorun to fi ontelu idajo lejo giga ti lu okiti pupa to pe ko si ani ani e bi orofin lo ni le na fun ide yi leyin dalare ni ile ejo giga ati ile ejo ko temi lorun to pe wa ni ojulowo ebi to dile to nbe ni lapa idi nilu my kingdom awaro gbogbo awon olugbe ilu laja ati agbegbe re pe enikeni to ba dowo po pelu ise Oluwa Akin Tubuwa tobacco lori oro ile wa ti nbe ni lapa idi my kingdom Oluwa re mo mo kuwo re si gba tu ni o eni ba si ti ra le tele lowo re o lo le gbowo re pada e o nile lodo wa o igboran soju ebolo ife ti sile si soju orago fun alaye lekunrere e mo pe asoju ebi ti wa omo loja orofin sori 0807-659-6912 e se pupo
5: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, se kan sun lo ni.
6: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu, logon lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi pe lo re ajo na da ki fonte dugba o

0: Biodun.
1: Eh, Kayode.
0: Ah, ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba looro.
1: Ati nagbara ati nagboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gbata
1: ta. Ata la dari le si.
0: Ah, si ni boju lai pare re
1: sa. Ko se se, ko se se. Ta ba ti domi tori na.
0: Ipa ise ni to. Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Lagbara lowo Olorun. Ibanujẹ oni je ti
1: mi o.
0: Ami
1: o.
0: Awa la mo wa eyin na la mo ba o.
1: Ami ami ami ami.
0: Ah loko eni keji mi.
1: I shift commander Abiodun Ilorin le mi je alade alele loko to fi gbe mi laduge.
0: Olukade loko ti mi Akinmoye di falegan ni baba to bi mi lomo. Eriji Ekiti na bi mi si be na mo dagba si. O ja ja mo re le mi.
1: Ja lo ja lo ja.
0: O to di wo yi ola.
1: Ola gangan. O to di wo.

aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile odi onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amuji nomo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amorex ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amorex sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amorex wo

0: mo ma so pe ta ba nsoro nipa ewe ati egbo olohun fun awon kan se ja won kan lo
1: to da mi lola to ki se mi logo
0: awon kan fi imo ijile gbe ti won lese awon kan te oko leti lo so kere lati lo wa imo ku imo lori ewe ati egbo
1: emi a fi foruko re opa to da
0: taba wa nsoro nipa ogun ti wan ti wa to se mu yogun lawujo ta le foworo seyin ta le so pe ki lo gbe dani godin haba make sure wa loke tente olofa
1: mi si doni emi ayi anako
0: egbogi ti won fi tewe tegbo se pelu opolopo eso ati spices ni

0: Ekude de asiko ye nibi kibiti afefe ikanu yi fe de Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo ninu ile igbohun safefe mo ni awon alejo pataki ti o je wipe won ni nkan to se pataki eleyi ti awon fe ba wa so mo si fe ki gbogbo wa ka fara balẹ lati gbo nitori pe lakoko ilera loro ati wipe bi eyan ba ti rowo mu lo enu to si tegbe lawujo o ma ti tan nti e gbo loni yo fun yin lanfani lati wipe to ke ni ilera pipe ati wipe be ti rowo mo lo enu te je eyan pataki lawujo mo pe won o pe kelu oda e je nse bayi alejo mi awon meji ototo ni won wa nu le gbon safefe e je nkoko koja si waju mi lo kan bi e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won lanfani ati ma gbo wa
1: e seun lopolopo olotu oruko mi ni Samuel Adinoye tawon yan ma n pe ni Samdex mo je Ondo State Coordinator fun ile ise NRI that is Nation Renaissance International.
0: Adupe eje nkoja lo si odo alejo mi keji eyin na e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won gbo wa nle
2: e se olotu oruko temi ni ogbeni Ayodeji Oladeji Charles eyi ti awon eyan mo si AOC emi na ni assistant coordinator ti ile ise NRI ni Ondo State.
0: E seun oda ile ise NRI kini nti o gbe lowo gan kini nti nsele nle ise ohun
2: ile ise NRI ti anso yi oni Nations Renaissance International nkan meji ni a nse ni ile ise yi a pe ni Good Earth and Abundant Wealth e ti so le kan wipe ti eyan ba ti ri je to ri mu to tu le yi nowo si awujo pe abuse ti buse so ohun ti a nse ni ile ise NRI ni
0: e ja se bayi dan mo mo wipe baba yi dan o ni nkan ti won fe so nipa e ki le so ni soki nipa nti won so yen nipa ile ise NRI
1: e se gan ile ise NRI je oduni ki ise mo foloko o je ile ise kan yi ti e pe won ti se opolopo iwadi lori tewe tegbo lona ti ara wa to se le pada si otun awon tewe tegbo ti awon baba nla wa ti won lo ngba yin tara won fi ji pepe iyen ni ile ise NRI se research lori e lati ri pe ka awon eyan kan le ni ilera aye to e po dara nipa be te ba wa si ile ise wa te ba sayewo ara yin inu yin a dun pelu awon eroja to n jade lati ile ise yen lati fi tun ara yin se ko si situation to je pe o affect inu ara eyi to je pe ile ise NRI won n bojuto
0: e ja wa se bayi apolopo awon ti won gbo wa ni o fe darapo pelu ile ise yi o address ati phone number tawon eyan o ti se alabapade yin mo fe ki a so ki gbogbo eyan o gbo npa e
1: e se gan teri ile ise NRI yan won ni opolopo awon leaders eyi je pe o wa kaakiri ipinle Ondo ke ma ro pe ibi ton wa boya awon kan jina si yin egbo number kan won ni area kan lo wa wa o jina sodo wa ati seto lona se fi je pe ni area odo yin e ma ri lara awon leaders wa lakoko na ni okiti pupa ore side really environs ile ise wa and ni office nbe Samdex International Limited office wa ni ilu okiti pupa o wa ni Mama Lisa Rosa Shopping Complex legbe Savannah Restaurants very close to Amiche Point ibelawa ni lutupa then at the two one ni ilu ore na opposite to the Bogara legbe Mobi filling station ibelawa ni ore then phone number te fi le reach wa ni okiti pupa ati ni ore ati ni rele na 070 0070 370 1978 Office wa wa ni shop 13 Olufunmi Lola House opposite Lafat Cement Depot Custom Junction Ondo Road Akure. So nibe yen phone number Dr. Shas ni 080
0: 080
1: ni ìlú Àkúrẹ́ kan náà ẹ máa rí Mr. Joshua Ajayi ní Sarajo Complex opposite AA Rano Filling Station Òkè Ìjẹ̀bú Àkúrẹ́. Phone number wọn rèé 0800-60-22-10-10-0-0-0-0-6-0-2-2-10-0-0-0-0-6-0-6-0-2-2-10-0-0-0-0-2-0-2-0-0-0-6-0-6-0-2-2-10-0-0-0-2-0-2. Ní ìlú Ọ̀wọ̀, ibẹ̀ lè máa ti rí Màmá NRI. Màmá tó jẹ́ màmá wa gan ní NRI ìyẹn ni Mrs. Elake. Office address wọn: Princess Adedoja Aderomu Junction opposite Coco Store Ọwọ̀. Phone number wọn rèé 0810813447437 Lẹ́ẹ̀kan sí 0810813447437 Ní ìlú Ìṣọ́ Àkókò, ẹ máa rí bàbá Alámálẹ̀ Adébùwà. Àdírẹ́sì wọn rèé Boacom Lifeline Stocky Store, number 38B, Ọ̀yàrà Ìṣọ́ Àkókò, Ondo State. Nọmba wọn rèé 090-33-34-54-10-10-0-0. A tún ní another leader nílùú Òkìtì Pópá kan náà, ìyẹn ni Wabayo Store, Wabayo Mega Store, Mama Sama Olufunmilayo. Address wọn wà ní number 1 Àpáta New Side B, Òkìtì Pópá, Ondo State. Phone number wọn rèé 0800-67-65-34-1-4136. Ní ìlú Ìgbọ́kọ̀dá, ẹ máa rí Steli Joe Global Ventures. Address wọn nílùú Ìgbọ́kọ̀dá, number 114, that is 114 College Road, opposite Ilaje High School, Ìgbọ́kọ̀dá. Phone number wọn rèé 0800-76-60-61-61-42. Ní ìlú Ògbẹ́ Àkókò, ẹ máa rí Mrs. Adéjùmọ̀ RO opposite Community Secondary School along Ekpimi Road, Ògbẹ́ Àkókò, Ondo State. Phone number ti wọn rèé 0700-38-38-20-57-57-47. Lẹ́ẹ̀kan sí 0700-38-38-20-57-57-47. Èyí jẹ́ àwọn ibi tí a ti lè rí àwọn aṣáájú wa ní ilé-iṣẹ́ NRI. Àwọn tá a dárúkọ wọ̀nyí ni àwọn tí ẹ pé company tó ń certify pé ókè o, kí wọ́n máa ṣe test fáwọn èèyàn dẹ́n kí wọ́n tá a lè rí product wa gbà ní ọwọ́ wọn. Tó jẹ́ pé ara yín ajípépé ńgbà tí ẹ bá mìtì wọn.
3: Ẹ ṣùn ẹ rí wípé a farabalẹ̀ pé àwọn nọ́mbà yẹn, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ti rí wípé nọ́mbà tá a pè ibi tó súnmọ́ tòsí ọ̀dọ̀ yín ni, ẹ̀yin náà ẹ pé nọ́mbà yẹn, ẹ kọjá lọ síbẹ̀, ẹ lọ béèrè àwọn ìbéèrè tí ń jẹ yín lọ́kàn nípa iléeṣẹ́ NRI. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ń béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín, kí ni àwọn àǹfààní ètò ìlera te yon ou je, abita we yon je, ni le se NRI, anfani ti eto ilera.
2: E se olotu, anfani ti awe yon je, ni le se NRI, opo. Now, lori health benefits yen, tango wukwe buguwa nan lo se normal integrated science. Ani, yikota anpwe ni cell. Human beings are made from cells. And cells yen nan luma di tissue. Di tissue pa parapo. One the organ, only free digestive organ, third respiratory organ. That's organ and now MRI system. In fact, the system is back parapo. On low the human beings. Now, once the cell is affected, there's no way the human being will not be affected. Until supplement NRI machine, you pay. Oh, my lord, see, only soon cell, yeah. I want cell to buy your coche, Arawani, and Fanny. Oh, my soji, it will renew all the worn out cells. Oh, my decon was rejuvenated. Oh, my son, the tutu. Boya, congenial, continue, tabajira, wrong. I request a waku. Abi boya oju wa shu a de ti dagba beyen o boya nkan kan sha nse wa lara cell wa lo ti ni problem ta ba lo awon supplement won yi o ma je ki all those cells to je ko won ti fe ma ku ni ara wa a so won ji new ones will be given battle to je pe awa je ki ara wa awa je ko di odidi. Thank you sir.
3: Yes sir. Oda ko to di pe a kuro lori iyen e je ki baba ti awon na joko segbe ki won ba wa da si nipa ti eto ilera yen kini nti e fe ba wa so ni soki
1: nipa ti eto ilera yen ile ise NRI ti se opolopo iwadi lona ti je pe ara wa fi le ji pepe lati return ara wa back to nature. O ton pe opolopo esun lo wa laye loni so nkan ade ti wa ninu aye yi to fi je pe ko si beyan se le wa ki ilera e ki o pe ko wa 100% ṣugbọn ise ti ile ise yi ti o se ni pe lati se iwadi awon nkan to nfa kudu ekude nu ara won yen ki la le se lati le je ko ji pepe pada. So idi niyan to je pe ile ise yi to fi se eto yi lati mu awon eroja orisirisi jade lati le arrest the situation inu ara so ta ba tin lo awon nkan to jade lati ile ise nara e awon egbogi wa te ba tin lo won e ma ri iye pada kia kia ara yin a de ma pada bo sipo lona ti o pe regi
3: adupe o to ko to di pe a tun lo sori awon number ati address nibi tawon eyan o ti salaba pade awon asaju ni NRI kini anfani to wa fe ni to ba darapo pelu le se yi ati wepe se anfani gan tun wa fawon eyan lati darapo ta anfani e ba wa kini nteyan o je gege bi anfani awon to ba darapo ti o partner pelu le se NRI
1: se ri nipa ti anfani fawon to ba partner pelu wa ko ti e se ka won po tori pe awa fra wa ta wa nbi yi o ni opolopo anfani se pe ati je lara wa ta wa nbi ati re to gba moto meji ati re to gba moto kan ninu ile ise nara yi. So another thing ni pe won ma npe ni daily alert se mo pe ka so pe nikan o ni aisan kan boya okan en lo soke o son so pe eje riru sugbon to ba ri alert erin la won kan pe ni oogun hypertension erin ta lati yin ba wole bayi
3: to se gbe
1: to se gbe inu a dun pe are rin so condition ara yin o si ma pada bo sipo nkan ti ile ise nara ton se niyan e sa kan ma ri alert on daily basis ni ke ba darapo mo wa. So iyen ikan another one ni nipa ti oro ka ta so lekan te ba mu ise yin lokunkundun ile ise yin won gbe moto fun yin ko de ni pe boya enikan wa boya ah o wa fa awon kan ti e pe ko nise lowo abi awon rara iba je oga le ise leyan bo je bank lo nise o bo je oil company o bo je eni to ti e nise rara opo nu wa ni nkan ta nse tele ile ise nara lo so wa di ba se wa leni to fi je pe te ba darapo mo ile ise yen inu yin adun o na na se npe pe returning man back to nation making millionaire out of every home ise ti nara en se niyan won den tun ma ran awon eyan lowo lati lo si oke okun ton pe ni trip international trip opo nu wa lo se je anfani iyen ikan ti en lo lowo lowo nsin ni June to je pe NRI ma send opolopo eyan lo si oke okun ko den se awon country to wa ngbengbele wa awon ni Europe ni Dubai these are what NRI is doing. So then nipa ti kikole oni state e ma di se pe NRI awon ko ile fun yan yato si yen pe won ko ile fun yan ni enough money te ma le fi ko ile fun ra yin ra moto fun ra yin o nse oro enu lasan reality ni nkan ti NRI nse. So nipa be a ro awon eyan ti enikan ba wa to je pe o ba ni le rara to dara to ba tun ni owo lowo o pari niyan o ti o ti accomplish e bo boya nikan ni owo ko ni lera to dara abi o ni lera to ra ko ni owo ko ti pe so mejeji yen ni ile ise nara e ma fun wa
3: oda esun e je ka wa lo sori awon address ati phone number awon kan wa won se n darapo mo wa ni won le ma gbo address ati awon phone number yen lekan e ba n lo sori address ati awon phone numbers ti awon eyan o pese lati darapo abi lati lo fun ayewo eto ilera nipa ara won
2: e se olotu e to ba wa ni side okite pupa axis ati irele ati ore Ani Samdex International Limited franchise with Nations Renaissance International. Office number 1, Mama Lisa Rosa Shopping Complex near Army Checkpoint beside Savannah Restaurant New Garage ni Okitepupa. Number ti e ma pe ni is 070 070 37 17 17 18 Office number 2 one Axis here, oh, and you're ni opposite Odigbo Garage beside Mobi Finish Station. Number T, Akule, Kwe, no, ni, Kema, Kwe, si. But yeah, it's 2-1, ni, Akure, and you can Dr. Charles. See, number yi 080 30 60 99 99 17 180 080 30 60 99 99 17 Address Dr. Charles Yeni Shop

0: adaba mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
0: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
0: bubu wala ngbadun adaba
2: Tell you any good
3: Oh, Bella Bini, is your Sara and now money. Pobaji, Ubara, Marumi, Sara, Yoma, Famiso, Lati Barai, DDS, Yoma, Romego, Debi, your labor, a monk, and let you know me, my uncle, I just said, Mazi, my coming go, what I don't so dead. Oh, that must be a jubi and ju, or not by your day. I don't say what to me. I
4: go, he, she lose in the lobe.
5: She will, when you papa broke you, Goni,
4: gbọdẹ tun fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro tun jo mo edalenu iwo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
6: mo ki gbogbo eti to n gbọ mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba oke ogun loruko won Shari baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
7: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu na ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura Baya wawa fe mberi onne lawa mi, abo ni marakan, to fe bimi, abo fe beri oye, lori onne abayo, pe mi sori ero bani soro mi yi, o samu o, 64, 60, 64, 19, o samu o, 64, 60, 64, 19.
6: Eshon, baba. Amo ipe ohun teyin ma ngbani ni moran le lori ni le ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
7: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to ngba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni Elomi o le bere ko mu nkan nile. Elomi o le nero pe. Elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni. Afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile. Elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji. Afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju. Elomi re orun sun arara. Balomi ba ti egbeju to so run wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro ne ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbianju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomi ati soro re isoro ni agbakara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun be ti ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le se eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbin eju ka dide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfa ni re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lem opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 oh samu oh 64 60 64 19 elomi ti e ti gbin eju latun o ti gbin eju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si lu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbin eju so to gbin eju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbin eju to ba le yoju si mi si olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbin eju si wa to ti gbin eju sa wo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be lohun fun pa ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi len opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
6: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
7: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo gbogbo ara ni wohun Balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun gbin ejo sese gbonse yen bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugba wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wale ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa neje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa won ta lawon ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yami lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa ani fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 be la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
8: ore a o ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je ayo ohun ti e wa su mi
9: agbo ni ise lo se je lobe se wo ko ni pa baba oke ogun ni ogbulugbo ode to fi wi ategbo so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to yo mo eda lenu ibo na gbiyanju ko si baba oke ogun loni e ma pe 07064606419 07064606419 baba oke ogun agbalagba ode to fi wi ategbo se wo san

0: Our office day for Danco Plaza, Adilosun, beside Olumotos, opposite Maria Azonta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado Ekiti, Ekiti State, or Green Green House on top 0707-484-3351.
1: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata ma si properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
1: okay.
2: Ti amasi CDK CDCA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osse meji titi di 40 weeks
1: ogoji ose
2: lati mo sanwo
1: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo sanwo ku die die bawo won se se
2: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
1: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san wule die ke to di pe egbe oja fun
2: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo
1: oti
2: olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pen ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: nibo ni office yin
3: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
2: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
4: e pe CDK sorry number yi 0707454-2995 lekan si 0707454-2995
2: e seun olotu
1: oro leti bo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de to ni dukia
5: ore wa kilo ni to roju koko bayi
6: wo ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan

0: gbadun adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: Mo n gbadun adaba.
2: Mo n gbadun adaba.
3: O n gbadun adaba.
1: Gbogbo wa na n gbadun adaba.
4: Baba kere wa de balẹ̀ kasagua lori itọju ilera ati aileṣedede ọlọmọkunrin nikan soso chai idunnu subu layọ fọkunrin atobirin ọpọ gbeyawo lo ti dẹnu kọlẹ latari wipe awọ ọkọ rẹ o kaju ilu daada baba bọda o le tatẹ kan le du bẹ lo simi jẹkujẹ debi pe o ti wa sọ idaku rẹ tẹ lọdọ ololufẹ rẹ baba kere wa ni o fọrọ rẹ lọ lori aileṣedede ti n bọ fira idakọlẹ arara tiẹ kan sun lọ ọpẹ ẹyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya ti n lu pipi Malegba, owa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa pe mi debe
5: bazo olo ma jarogun aiso
6: Mo ki onile mo ki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikudiekude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
7: nile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street nilu Akure
6: phone number mi 08164122777
8: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egunje egun o saje osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbera dada ma fi degula
6: baba kere wa
7: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
8: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo eyin ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyin re ni gbogbo igba erikerika la ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi biri so fi re si ko po to ma fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
6: 08164122777
8: boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa nu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma fa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda sukesuke abi won ti e ni aisan ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
6: Babangana baba kere wa
7: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
8: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba n se wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo n pe o
6: phone number mi 08164122777
8: agbo marugo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti oogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mu e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo se o ka to mọ oogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọbirin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ
7: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street, Akure.
6: Baba Ngana, Baba Kerewa. Phone number me 08164122777 08164122777
0: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya especially celery
2: S E L E R R I E salary
0: ah boda mi especially no di salary oya lopin igbiyanju especially turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
0: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
9: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa Oluyipada ayo.
10: Oh, no.

0: Your this one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Filter Teaching Hospital, Akure. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Filter Teaching Hospital, Akure. Call 070-670-65267. 070-670-65267. Dr. Diz, your head is our concern.
1: I think I was here to Dr. Dix, a little Jeppe, one lottery at Tibo, Lona Balude, Latibujuto, Kudekude, Katula Rida, or can be 2 years ago, I told him I can travel. I'm going to carry me a motto. I'm going to come out, Jerry. I'll be mechanic, be made you metal, you know, Lacure, I got our dear, and he go, Okitipuasi, Boboni, when I'm to break down, see, as I say, I contact with Lacure. Once I said, Bill, why Billy? Once I said, I'm going to go to Oko. Once I said, to a wasia cure, as I said, as a woman, and Kati, I'm going to tell you, as I said, to a say, Ben and Aguara City, Aguara was at the breakdown. My phone and me, I want me cocon. Only doctor, this will be dry, quick, a gin, the Arakuma jet, Karabuguakuma, letting your batting bad dry, am I see me? To my city, resign. We pay. O quality if engine and already fed denu kole titi to awon to mo ni pelo akin kabo
2: e se olotu a ku leyin ara ile a de kiyin pe e ku ojo meta a se alafia ni abayin agba ni adura gege bi se wa pe ki ajindi ara ki o ma je ki ara gbogbo wa ki o si ma le e se olotu
1: to a re ojo mu so lokun ore jeni gagagagagan ni wa ba oni ti e pade lori eto yi tori a mojo teyan sun teyan to sile a kan jina ni ba ha ke lo le fa ru eleyi o wa de soju furu eyan mojo ta duro eyan gba kira ni le ni
2: e se olotu ni akoko illustration ti e fi wole le ni o je very important one nitori pe oni se lopolopo pelu idanileko ti ni gege bi e se mo pe nigbakigba ti a ba ti wa siri afefe lati ile ise Dr. Dix Natural Healthcare Clinic awa lati add more knowledge about your health awa lati mu amukun imoyin nipa eto ilera ati lati le je ki e mo pe ona bayo wa ti e ba ni ilera kan tabi ekeji ti o ndani ni amu tabi ti yo yin lenu fun yin ti o je pe en gbo eto Dr. Dix Natural Healthcare Clinic fun igba akoko ni ojojo aje ni ojojo Friday ojojo Friday ni a ma wa ni ori afefe fun ilanyin loye nipa ilera ni orisirisi ati ona abayo number ti e le pe oga agba ile ise Dr. Dix Natural Healthcare Clinic si nigba gbogbo ona ni 070-670-65267 070-670-65267 address wa ni number 141B Hospital Road opposite Futa Teaching Hospital leti ang ti amosi General Hospital ni aye atijo ese olotu eto ti amuwale ni idanileko ti amuwale ni o je idanileko ti eniyan pataki julo ti o ba je okunrin to gbodo mu ikale ko joko ko gbo idanileko ini ekunrere nitori pe gege bi e se so salaye lekan olotu pe ti eniyan pe ara eniyan ko kin saide o saide breakdown bi moto te fi moto se apejuwe apere lekan gege bi o se ri na ni nitori pe se ri ailera ti a fe menuba le ni o se pataki tori pe ati treat e ri lori eto yi ṣugbọn nigba ton ba ni nkan ti wa wa endemic o ti wa da
1: o ti di toro fokale
2: nisin tori pe ta ba ri patient bi mewa lokunrin leni bi merin si marun nu ma ni idojuko leti ami soro nipa yi ati pe ni aye igba kan ailera yi awon to ba ti gbera si to tin gbera si agba ni o saba ma nyo lenu ju sugbon ni aye isin ati wa ri pe ati awon ti o tile ti de agbo ti o ti de ipo agba to be ailera yi o ti wa common among even the youths kini ailera ti an soro nipa yi ailera ti an soro nipa ni ailera ti an pe ni ailera prostate. It is called prostate disease or prostate condition. Tabani ka wo nkan ti an pe ni prostate yi o je yara kan kekere to je pe okunrin ni kan ni o ma ni eyara ti an pe ni prostate yi okunrin ni o ma ni obirin o kini sugbon kini idi to se kan obirin na ni pe o le ma je pe baale yin lo ngbo ito ile ni kede ti ma se akiyesi nkan kan to nsele ni ara baale yin ka won gan ki won ma ti le funra si ko je pe eyin le ma ta won lolobo pe se ko ye ki wa lo se ayewo nipa nkan ti mo se akiyesi tori pe iro e ti sele ni lara won ti a ma riri to je pe toko ti yawo nigba ton de iyawo yen gan lo se akiyesi pe o dabi en pe bi oko n se o se n se pe nkan kan o yo lenu ohun lo wo oko e wa si ile iwosan Dr. Dick's Natural Health Care. Today, wa shalaye pe, onri, nkan ba apere bay ni ara okan pe, dokita, kilo, eba wa ye ba le wa wo. Nga ti ade ye wo, gege bi, o sheri non ni. So, ailera yi, okunrin lo man baja, shugbon, iwo to ba je pe boya ba le o, ni ore o fe lati gbo, eto ile ni, iwo non mu gege, ko mu bayro, tabi penso. Pelu paper ko ma ko awon alaye ti a fe se tori alaye ekun rere ni
1: tabi ton ba je bi bale to je ke bo ko ba break down patapata won okun ora bi o ba break down tan won ni dad
2: won ni ko bi ara si tori pe nko ta nso o ti nsele ni ara opolopo eniyan sugbon de pe ko ti de the climax ko ti de the complication stage ko je ki opolopo ni ifunrasi pe aise dede kan ni o n yo kun leni. Now, sherry prostrate tan soro nipa yi orisi ailera meta ohun lo ma nsele si eyara ti a npe ni prostrate yi akoko oni eleyi ta npe ni benign prostatic hyperplasia eleyi lawon eniyan ma npe ni prostate enlargement generally the common term ekeji oni eleyi ta npe ni prostatitis that is the inflammation of the prostate gland or infection of the prostate gland. Then leketa oni le ta npe ni prostate cancer or adenocarcinoma eleyi ni jejere ti o ma nsele ni prostate gland yi awon ailera meta yi won ni common symptoms to je pe ti eniyan ba ti nse akiyesi awon kokan ti o nsele ni ara ohun gege bi okunrin o nilo lati to ile iwosan lo fun ayewo screening of the prostate into ripe olotu gege bi mo se so tokunrin marun mewa ba wole leni marun ninu won ati ni ailera kan tabi keji nipa prostate nipa ayin shakiyesi e to de ni so iwo okunrin to ba ti pe ogoji odun soke tele adota odun soke ni olotu lo ti wa compulsory lati ma wa fun prostate screening okere ton e kan losu mefa nye meji lodun iwo to ba ti pe omo adota odun 50 years and above sugbon gege bi mo se so ni bere lekan lotu awon under 50 to ti need dojuko idojuko prostate challenges leni boya prostate enlargement ni boya prostate cancer ni tabi boya prostatitis ni o ti wa wopo gan ju 30 years lo so medical research ti wa ge ojo rin yen wa si lensin pe from the age of 40 now you have to be having your prostate being checked or screened once in every 6 months. Idi ti o sese pataki gan niyan olotu now kini awon ami ti eniyan ma gbodo tete ma funra si iwo ti o ba ti je okunrin ti o ti pe ogoji odun soke nisin awon ami won yi po lorisirisi sugbon mu eleyi to je ami mejila to se pataki mejila a de fi ki a farabalẹ lai je pe a fo ikankan nu e ka ma mu ni kọmọkọmọ nitori akoko akọkọ to ba ti je okunrin a ni nkan ta npe ni nocturia to je pe to ba sun lalẹ o ma ri pe o ma n tọ bi e meta tabi ju be lo kile to mo that's frequent urination is one of the cardinal symptoms for prostate issue. Normally ti prostate ibatin change the nature of prostate ibatin change ni to di pe boya o tin develop some kind of growth tabi o tin enlarge bi o se ye lo tabi o ti wa inflamed o man je ki ito ki o ma mo eniyan wele wele especially ni ale akoko ni yen to ba tin to wele wele lale make sure pe o lo to ba ti check his screen to ba ti screen ni prostate ye make sure pe it has become a compulsion for you ko to dan kan ti o ma di pe ko ni ni ona ba yo tabi pe a di pe o ti bo si ori ekeji o lo ti omo okunrin ba nto ti prostate health e ba wa in a good state it omo okunrin o ma nse sara sasi waju ni ṣugbọn to ma ti ṣakiyesi pe ito e bo se nto o weak tabo slow ito yen o yo garaga si waju o kan da si wa o kan da si ile ko ti ko shan ko lo garaga si waju then agbara force ti ton yen fin jade o weak gan is another very cardinal symptoms that requires your prostate to be screened eleketa ti eniyan ba ri pe ti o n ba fe se igbonse a ma n pe nkan ni urgency ohun ni agbara lati mu ito mora ito yen kan ma de lojiji ko to de ibi to fe to si opolopo igba a ri pe ito yen o se kini o ti nkan si o de sokoto a n pe yen ni urgency yen ni pe it's a sign that you need your prostate to be checked o di meta ikerin o ni nkan ta n pe ni hesitancy yen ni pe eniyan fe to ngere ti eniyan ba ti fe to to ba de bi ito o ye ki o de bere si to ni ṣugbọn eniyan wa de bi to ti fe to o wa n duo iṣẹju meji meta
1: mẹrin
2: ito jade ito wa o de mo pe ito yen o n gbọn ninu ṣugbọn ko wa yen la n pe ni hesitancy your prostate need to be screened to know if there is a problem then o le ta n pe ni incomplete voiding yen ni pe eniyan to ṣugbọn ngba to to o ri pe ito yen sise ku sinu ṣugbọn ito yen ko jade a ni feelings yen pe ito yen o ti ko ti tan ninu ṣugbọn ko jade a de tun ma n pe leyi naa ni dribbling a ma n pe ni dribbling gba mi to je pe teniyan telomi ba ti to tan a di pe o ti wo ṣokoto tan laimo ito yen kan tun se kini o tun bere si jade a pe yen ni dribbling urine dribbling is a very important symptoms to check for your prostate to be checked then interrupted urine stream yen ni pe eniyan to lo o da rin meji ito yen ṣaide o ṣaide da duro fun ra e ki se pon lo interrupted ito yen ṣaide wa interrupted o chef o tun ni lati tun ni suru die ko to di pe ito yen tun ko tun bere si jade involuntarily iyen je ikeje eje ka de odi keji lohun olotu ki a to continue lati se alaye iyoku
3: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road. Opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
4: Let's treasure the gift of a body that's true.
3: At Dr. Diggs, nothing compares.
1: Akin Kabo, ti e ba n gbo eto yi eto Dr. Disney ti e ba fe pe won number 141B ni doju koju Futa Teaching Hospital ibe ni won wa ele ta mo si State Hospital tele number ti e le pe won si o ni
2: 070-670-652-67 070-670-652-67 ese olotu
5: eja tesiwaju
2: gege bi ase nsalaye bo awon apere awon ami ti agbodo ma funra si eri pe ninu awon ami bi meje ti a ti so seyin o ni lopolopo se pelu state nature bi ito wa se bo se ye kori bi o se ye ka se to si bo de se ye ki ito wa ki o jade si tabi bi o se ye ki orin nigba ti a ba ni lati to abi lati se eyo
1: olotu won yin ti en ba mi de gbo nkan ton so mo le ri bi meji si meta mu nbe o ba je pe loru on to wele wele wele wele wele apere kan nu eyo eyo ko se sarasa sugbon bi popolo tan ko ni strength
2: force
1: bi pipe to ni force to fi spray oko to ni force ikan niyan then ni opolopo gba to je pe ti o ba nse eyo wa ri pe ninu olohun o fe to ito jade o hesitate ni iru nkan beyen o da afurasi kan niyan then ni opolopo gba wa ti eroko ti o ti se eyo kan wa wa da mi rasara e ja tesi waju
2: be ni olotu e se ara won ara won aisedede ti ailera prostate won ti o le fa gege bi ati ti salaye lekan si eleyi ti afẹ ti mo fe menu ba yin sin o je eleyi to je pe opolopo kan ma ro pe o kan ma wa ye sa ni sugbon iwadi imo isegun fi han wi pe lopolopo igba ti eniyan ba ni prostate issue o lo ma o ma resort si eleyi ta n pe ni erectile dysfunction yani be ki
1: o ma gbera dada
2: nkan omokunrin ki o ma gbera bi o se ye nkan omokunrin ma le sade so pe nkan o gbera o n fe ko gbera o de gbera be eleyi la n pe ni erectile dysfunction abi eniyan o fe ni ibasepo o di pe nkan omokunrin ko gbera prostate issue is one of the causes of erectile dysfunction.
1: Okay.
2: Kin se pe keyan kan sa de lo ma mu orisirisi ko kan ma ku ogun je. Je o ti se ayewo prostate here. Have you screened your prostate? Maybe that is the root cause of your erectile dysfunction issue. Then, charity prostate ba ti pe lara ngba mi to ba especially le to ba je pe o ni jejere, o ni prostate cancer. O ma n sele ti pe o ma n fa awon discomfort awon pains ninu egungun to surround the ibadi wa later an pe ni bia hips wa ni o boya lower back ni tabi even the thighs nitori pe gbogbo awon nerves to surround the prostate o na lo connect mo egungun eyin wa low back o ba se ri pe o ma eyin ma n dun e sa nigba gbogbo to de ti logun to ti e mo itumo nkan to ma n fa to n fa eyin didun yen o se se lo screen cancer you may be your screen prostate here you may be having a prostate cancer without knowing boya o de je pe o ma ri pe awon ibi ti o je groin awon abenu e o saba ma ni discomfort nbe o ma ni pain nbe tabi gbogbo awon ibi to sa ni se pelu ibi nkan omokunrin mo yin to je pe o ma experience the pains nibe o ni se lopolopo pe o ye ki o lo se ayewo ipo ti prostrate e wa o ma ti da ti o ma de the later stage ti abayo e ti ona abayo e ti o ma wa je nkan ti o ti bo sori tan then ti a ba ri pe ti eniyan ba n to to ba ri pe color awo ti itan tun mu o fe pon oni nkan ta ma n pe ni bigba ta ba so pe igba mi eje yi ko ni je eje teyan le ri to je pe to ba wo ko ni le ri a n pe ni occult blood ni inu mo isegun a n pe ni occult blood to je pe ohun ri o le ma ri sugbon kolo ito yen ko clear bo se ye ko ri o le je pe awon eje ti o se foju ri awon eje tintintin ohun lo se je
1: ko
2: ti dapo mo ito yen tabi ito yen wa ni color bi cola color bi Coca-Cola tabi o kan pink oni lo ayewo lati mo boya jejere tin sele ninu prostrate eni then atun ni boya eyan to o wa bere si ni pain o kan to nigba ki gba to ba fe to o ma ni inira o ma ni pain o ma ni burning sensation ninu o se se ko je infection tabi prostatitis oni onyo oni ton lenu then ti a ba tun wa ri pe boya ibi oni bi ta n pe ni perineum ninu bi ara yin ba ti wa o to ba se je onimo segun lo le se alaye sugbon nkan ke nkan to ba ti je pe ohun experience a discomfort a inira to ba di pe o fe to tabi nkan to ni se pelu gbogbo ibi nkan omokunrin ni benye o na ni o se lo pe fun ki eniyan wa se ayewo ki wa se screening nipa prostate to ba ti pe omo ogoji odun soke le ni ekan losu mefa o se pataki lati ma screening prostate ko to di nkan ti owo oni kamo
1: any ero igbalode lati fi wo
2: abeni olotu idi ti a fi je ki awon eniyan na mo in case to ba je pe o ti e o je nkan to ti e ka se sugbon o tin ri awon apere won yi tele te ba ti dele ise Dr. Dix na ni a ma fun yin ni form to ma je ki e le lo se iru ayewo yi
1: awon tun ba ti to je ko won ti so awon ti ni o je ni awon ogun to le koju e lodo yin
2: olotu e se pataki idi ti a fi wa lori afefe na niyan nitori ile ise Dr. Dix National Healthcare Clinic ti a ba ti mu eto keto wa lati dawon eniyan wa leko benon ka tu mu wa sori afefe ati pese ona abayo sile gege bi ere se mo awon ogun ti a nlo ni ile ise Dr. Dix National Healthcare won je 100% natural medicine ti o je je pe a ma nko awon ogun yi wa lati oke okun lati awon orile ede ti imo isegun won nipa lilo tewe ati egbo ti o ti dagba soke gan won bi orile ede America bi orile ede Canada, orilede India, orilede orilede China ati bebe lo ni ati ma nko awon
1: Ibo ni office ni wa.
2: Office Dr. Dix National Healthcare wa ni number 141B Hospital Road ni Dojukoju General Hospital leti amo si Futa Teaching Hospital ni Ayode oni number ti edele ma pe wa si nigba gbogbo ona ni 070-670-6527
1: wakati ko won le buy ni office
2: lati ojo Monday ojo aje titi di ojo Saturday lati ago mejo aro titi di ago mefa irole oni ele conciliation Dr. Dix Natural Healthcare Clinic
1: Oruko
2: temi ni Sunday Olowo Kere, the consultant naturopath, Dr. Dix Natural Healthcare.
1: Olowo Kere Joseph, oni oruko temi, agbaladura pe ki ajin dara ko ma je, kara gbogbo wa ko ma le.

0: awolu solu dero pese.
1: Eka bo pada ese ku eti gboroyin fun yin lakotun e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de befe map ni Google Play Store bakana le ba wa dore ni www.facebook.com/adabafm88.9 adaba 88.9 fm la wa loju po Instagram atalagbele bo Twitter wa adaba fm tv latagbomale si loju po YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti ete ate jesheran se suwane newsroom at adaba 889.fm. Eja koja losa agman royen le okere la shale ibi joba le Saudi Arabia bi wanti sheshe agbe kale awan ero kamba yi pelu awan ero ti yo manfo loke ati ime ero ayada bi asha artificial intelligence lati le manche akoso bangwe niya bi wanyo ti shekpo la koko ipade Hajj isire todun 2026 awon ero ohun lo je okan lara awon igbianju lati le je ki abo to peye ko wa lakoko eto Hajj ohun ati lati le se akoso bawon eniyan bi won yo ti se mo lo si wa lo seyin ni bi eto na ero drone iyen ti o mo fo loke ohun oni won sagbe kale re lati mo wo sa kan bi awon eniyan bi won ti se wo wa si lati okere wa lati le mo awon eniyan ti won ba wo iwa ku alakoko Hajj na atawon ti won ba tele ofin Hajj ohun awon alase Saudi ni won ti wa se agbe kale ero artificial intelligence AI kan bayi eleyi ti o mo se ti o mo yanana alakale ibi ta awon eniyan po si saju baka awon eniyan to debe lati le ri wipe won dari awon eniyan sibi ti o ni si sunkere fakere baka na won tun se agbe kale ero kan bayi ti o mo woju awon eniyan se akole to to lati le mo gbogbo awon eniyan eleyi ti won wa nibi eto Hajj na. Ajo onisokan agbaye United Nations ni lo ti kilo wipe awon obirin ata awon omo wewe ni o sese ki oran Ebola ko kolu julo lakoko to tun se yo bayi ni lorilede Congo ati Uganda eni to je adari fun ajo to nbukito oro awon obirin ninu ajo United Nations na Sophia Katop ni lo je ko di memo wipe awon obirin ohun in lo je bi pe latari ise ti won se laarin ilu ati bi won ti se ngba owo waju in lo sokun fa bi won yo ti mo ri oran na he julo o si salaye e bi pe gbogbo gba ni oran na in lo mo nkoju awon obirin o latari ipa eleyi ti won ko katop wa je ko di mimo wi pe lodun 2018 atodun 2019 eleyi ti Ebola nko se yo ni Congo o ni awon obirin ati awon omo wewe ti won je abo ni o ko ida meta ninu awon eniyan ti won fara kasa oran na julo lagbaro ya awon amuludun onkorin le orilede Nigeria ni Rema n lo ti darapo mo akorin le South Korea kan iyen Lisa pelu akorin ile Brazil kan Anita lodorin kan le ti won pe ni Goals orin ohun n lo je orin eleyi ti yo gbagboro kan lati fi sami idije gbafe iye agbaye ti FIFA isire todun 2026 eleyi to n bo ni waju orin ohun ni won fi lede lati ipase oju opo Viasacom ati okan bi re kawon eniyan ki won de mo ri gbo nse ni orin ohun ni won tun ti ya foran re jade eleyi ti yo mu ki o fa oka awon eniyan siwa ati seyin si dada ninu atejade kan eleyi to ti nu ajo FIFA jade se ni FIFA salaye orin na gege bi eleyi ti yo so orin papo me ere idaraya ti o si mu ki awon olufe ere idaraya ki won tun bo gbadun ere idaraya na kakiri agbaye si lagbon iroyin ere idaraya ajo FIFA n lo ti kede re wipe idije won eleyi to n bo ni waju ni yo je akoko oru re ninu eyi ti won yo ti samulo ifarafa mi soro ninu gbogbo idije won lati le je ki oro idije na ko ye awon eyan ti won tun je alabo ara ninu atejade kan eleyi ti won fi lode soju opo won lojo eti nse ni awon alase ajo FIFA je ko di memo bi pe eto na ni won se agbekale re lati le je ki gbogbo awon olufe re idaraya atolufe eto ti won gbe kale o lati le ni irire to nitumo boya won wa ni papa tabi won wo nita mo salaye e wi pe eto na in lo je okan lara awon eleyi ti won ti kokko gbe kale saju lakoko ti won gba idije won todun 2025 pelu awon eto mi bi re ti o tun mu ki idije na ko nitumo si nibi lati mo repete lasale toni lori royin asale wa lati le se adaba 88.9 fm akure patience olusegun lolo tu royin adegboye galani loruko temi mo kiyin orayo lasun ani jeun ti o te wa lorun o daro.

0: didn't deliver bat yare alaba ko fifo
1: amina
0: e no se be fun ni ko se be fun ona ina ma yamuru hu insha Allah da sai
1: haya ko la ko zato
0: ma sala
2: Bakerewade balẹ kasagua lori itoju ilera ti a le se dede olomo okunrin ni kan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re ah baba kerewa ni o foro re lo lori a le se dede tin bo fira idakole arara ti ekan sun lo ope eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya tin lu pipi pi ma le gba se o wa tese to kuriri ni waju tani baba kerewa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kerewa wa pe mi de be
3: bazo olo ma jaro bo aiso
4: Moki onile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni Baba Kerewa alase ati oludari Stand Action Koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: nile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street nilu Akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila amo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke asuke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe ra dada ma fi degula
5: baba kerewa kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
6: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba e ri keri kala ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
4: 08164122777
6: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni ori kerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba tri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara

0: ẹgbà mi ẹrà mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkọ lo oko mọ ni o se suke suke da towo re le ni kódà ṣe kan sun lọ ni
1: abba ayo ko ti gbọ ni nipa 24/7 abba make sure korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 abba make sure ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogedegede idoti ara danu logo lomo okunrin agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tẹdu gba o da alagbo ara 24/7 abba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abba make sure gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
2: so things don easy for Niger now.

gbogbo te tin lanfani ati mo gbo wa lasale eto ni nikan ni adaba fm 88.9 akure ile ilaramo kin la wa ta tin gbo nsategun e ka le o atun ti de gege bi se wa lori eto aye dun nikan ni adaba fm ile ise to nse gbogi 24/7 aba make sure awon na so nigbo wo eto yi

anyi mo apa bo local anyi mo fun ta leyi boya en se ngbo fun igba kokko ba se man se re o adaba 88.9 fm le ngbo asiko mi loruko eto to nlo lowo bayi dayo olowo kan de loruko temi bo se ri niyan Oluwa o se emi akorin ope dojo ogo e pin ko kari o a fe ko leyin ile yin a fe ko akoko oru e ni ko sele ri o pe ti a tin be oluwa pe ko ran wa lowo lati le ko a ma ko le yin o to je pe kiki yin ni o ma wa nbe o si nkan mi ta won eyan ma ma ri nbe to ju pe nkan ma yin oluwa ni gbogbo nkan lo loju bo ti e okay moritani kan so lapa be yen pe bo la ti le yin lohun o to de ni o to ba ri be je bi ko si bi ta ti le josin na si oluwa kilode ta fi nlo si church fun de yi a ma ko le yin asiko mi house of praise ile yin a ma ko ki oluwa o ran wa lowo bo jelele fun wa ni a ma gba akoko oru e nbi ta ba gbe kale si o ma ma ya awon eyan lenu emi ati baba ojo ade n soro lenu ojo meta yi mo wa so fun mo ni daddy mo fe ko leyin olode dara o won lo wa oke won lo gangan bu ni mo fe ko si ati papa kini won ma ma se nbe mo ni bo se dun leti yin yen baba iyin ni won ni ko de ti sele ri

ni gbogbo awa tinu wa dun si eyin oni tan lenu wa koda ko ni tan ninu iran wa a ma ko le eyin ile le nini ele fi ta wa lore ogangan bi ta ma ko si olohun ba lo eyin na ko si n to buru nbe owo le nini egbe wa ohun ti mo mo ni pe a ma ko o de ma duro olohun ma lo awon eyan a lo mi o ma lo o akoko oru e ile eyin emi ati evangelist doctor dun ni olarewaju opelope anointing mo fi to awon na leti mo ni mommy a fe ko le eyin won ninu awon ma dun lati wa si lojo tolohun baba pari e atawon lorin to ti loruko atawon to nbo ogangan beyen na lawon eyan ti mama ba won pade ni kan ba sha ti n gbe olokan soke sha wole eyin lo wa sile eyin ko wa yin lohun ko wa wo bi nkan to n leyan o ni bo si won so won ninu eyin olohun ba n gbe david oga olorin ohun yin olohun oba won ni kan ninu awon iyawo so pe bawo ewo didi oba bo se n yile ewo didi oba bo se n fara gbole e mora e loba akole wa wa wi pe o yagan o nikan lo yagan ti o de gbo pa ti o gbo po oluwa nbe leyin wa o ma sese ni o nilo lati ma ronu pe bawo ni olohun se fe se ohun ti mo mo ni pe o ti sese o ma lo awon eyan ileri de ma pada se.

O ya ka lo si ijo Gospel Does All Things Ministry. Iyan ijo irere se ohun gbogbo ti o kale si kilometer 2 Ayere Road, Kaba nipinle Kogi, nibi ti Olorun tin lo iranse re, aji irere dare, arowo segbe. Bi awon eto wa, olosoosun se lo ni won yi o. Friday akoko ninu osu ni ipade adura yara oke. Saturday keji ninu osu, adura ori oke ni lu Kaba. Ti a pe akori re ni arugbo ojo si nse gbogbo ko sese. Third Sunday ninu osu, adura fifi aso eri jona niyan o. Third Wednesday si Friday gbogbo osu. Adura ori oke ni ona taja ni ilu Danri. Last Monday of every month. Adura osan kan oru kan. Fun ekunrere alaye, e le pe awon baba wa sori 08067858945. Wa pade Jesu Christi, onise iyanu. Jesu ni iyin rere na.

iwo odo to n gbo mi ogun bi awon ore te jo rin se rin ni o n ja o gege bi enikan ba awon ore to n ba rin bayi ogun ba awon yen se rin ni wo na ba won rin ogun to n ja o oju yen lo o se wo na joko owo na o wo bi o se rin o mo pe ibi ti o tin bo ogangan bi ti won bi o si irin ajo to rin bo yen bon se rin ni le yin niyan mo de se rin ti won yori si bi dada sugbon o kan ri pe ona ti e wa da be po o dede dojuru o kan ri pe o ririn mo ko de si nkan meji latari awon ore to n ba rin bayi iwo na wa ma fe ba won rin bi won se rin be ba won de se rin ti won ni nile ti won yato si todo ti e ibi ti wo ti ri ti e niyan ko ju be lo

ogun bi won se rin ni bise ni boda yen ba won rin o to da je pe leyin o reyin o so di edun arin le won je ko mo won ni won ja won si bo se debe won wo ogbeni wa sori bi to wa ba se rin leleyi ba se ma nse ni to ba ti ko to ba wa rin ba se rin kuro lori e aye osi fun won bi kaka ko joko kokoko bere lowo ara re na iru bon se ni won rin ni bi se yi ogangan bulu ma yori si awon wo lo ti rin saaju bawo ibo ni won yori e si ogangan bo ni won ba yara ja lawon to ti rin saaju to ba ti wo igbe aye enikan meji meta lawon ti won ti rin saaju ti e ni bi ise yen to wo bi ti won pari e si to ba je bi to ni tumo ni o ye ko ti yi o wipe oke bo se ni won rin bi bayi leleyi a je pe mi na ma ba won rin be ṣùgbọ́n o ti wo o jókòó wo o ri páwọn yẹn ò yọrí ẹ̀ síbì kan tó nítumọ̀ ṣùgbọ́n kìkì pé wọ́n sọ fún ọ pé bí wọ́n ṣe ń rìn leléyìí o ò béèrè lọ́wọ́ orí ìwọ náà bá wọn rìn bẹ́ẹ̀ ṣé o ti wá rí pé orin sa Shina Peters ni wọ́n ń kọ sí ọ létí pé èkó ẹ rèé o

0: chochote ile kuyaja moke ile ku ipigiga ile ku anu
1: hatari wayo
0: ile ku olore ile ku olura lawa bayi loluwa wi hemaja bila kumbako tiko shile yo shile le dede ni kaja ema ke ileko timbe nile baba shio jayire lowo wole ileko timbe le yame shio jayire lowo wole fume
1: boroluwa
0: eja
1: ya
0: mokbo oluwa
1: yes sir
0: oluwa wibe
1: yes sir
0: eyin kan wa ile kun ile baba e
1: joso
0: eje nikan na fi ti
1: ka preso olorun
0: ti won ba ma si
1: yes sir
0: eje nikan lo gudo si
1: olorun so ni
0: e ma ke
1: yes lord
0: ile kun
1: ile kun
0: ibi giga ile baba mi
1: ibi giga ile baba mi
0: ti won fi eje eyo ti
1: ti won fi eje eyo ti ba
0: oluwa
1: oluwa
0: eje Yoshi
1: eje ta Yoshi
0: Oluwa pa
1: Oluwa pa
0: nu fadarua
1: yes lord
0: sebe legba
1: yes sir
0: ileku
1: ileku
0: ibigi ga ile baba mi
1: ibigi ga ile baba mi
0: ti won fi eje ti
1: won fi eje ti
0: tani eje ni Yoshi
1: tani eje ni Yoshi
0: eje
1: eje
0: o mi na ile wa
1: o mi na ile wa
0: eje na fi gbero
1: panisa
0: mandina karu
1: yes
0: e ma ka
1: oh yes lord
0: eyi leko
1: eyi leko
0: ta fi eje ti
1: ti eje ti
0: eje si
1: eje si
0: ka ni baruba
1: yes lord
0: oluwa
1: eo
0: mi o mo eje ti o si
1: yes
0: oluwa
1: yes
0: eje
1: yes sir
0: eni ti o je nisimi laye
1: eje ti o je nisimi laye
0: eje
1: eje
2: Oh, wow, thank you.

0: Last two Sundays, mo wa church, although mo tete lo, but mo make sure pe mo gba ororo kin to lo. So ojo yen Pastor Raymond ni kada for 500. To the glory of God, mo fi 500 yen gba 300,000. Then as the second testimony, so ojo yen bi mo se dile mo ko ni kin test e ba won yen se no man test e. So mo da sinu omi, mo da oyin yen ati ororo yen mo da sinu omi. So whenever ti ba ti de shop, ma da si oja mi. Ti ba ra oja 300,000, ma ta tan lojo yin. So there is one Igbo man to wa legbe mi. O sha ma wo so that very day, o sha wa iga ti wa ba mi pe a kini mo ma nlo. So mo sha fun lara oyin ati o.
1: Ah.
0: So ati jo yen lo ti ma wan disturb mi pe a oyin ejo ti mi ba wa shop gan a pe mi lori fun kin jo oyin.

0: now, Lord,
1: Lord,
2: mo dupe lọ Ọlọrun fun ohun t'Ọlọrun se fun mi ni January ta wa si bayi won soro won ni ka ra cement ile yen mo tin kan fun 17 years ni ile bo ile yen ko wa nbe but to the glory of God leyin igbati mo ra cement yen mo akọ ile yen tan within January ti now lalo to ti wa wa leyin mi tun lohun fe ta to o ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe pe ohun ma da duro de wa ọlọrun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atura ti atura
0: dona ele ta yin ko tele
2: be
0: odun melo
2: 17 years
0: 17
2: be
0: o wa wa igba wo le wa si bi
2: january
0: ejo awon to ra cement
2: yes sir
0: so be si wa kuro mi
2: e mo wa so fo olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
0: bi january enu january 16
2: ben sir
0: e to wa ra ile another
2: to wa leyin ni o lo awa lo n fe ka ra ala lowo la wa lo ma gbe duro de asugba ati ra bayi
0: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni december pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
2: since 2007
0: Nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 16 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni eti pari ti ena ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telo mi ti o le da pari bo se po lori oke yi
1: as a little bit man
0: let double grace work for you
1: oh na ori ofe se ko meji se
0: o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
1: amen
3: ara yi ti de didi

Praise the Lord. Oruko temi ni Malomosola. Mo wa lati ilu Eko ni Apapa. O ti to odun meji seyin ti mo tin wa ise. Iyawo mi lo ma follow program daddy. So o wa ni ki ma follow program daddy na. Wa ni o ki pe mo ti gbo. O wa di ojo kan won wa se program daddy. O wa pe mi pe ki ma bo wa. Mo sha wo program yen. Yen lo trigger mi lati wa attend the program ta won okunrin se ni some months back. Mo sha lo bo gbadura mo pada sile. O wa di ojo Friday. Isoru ton se ni ojo Friday mojumo Saturday ni program tin lo lowo yi. Yawo mi wa wo program yen live. Emi na wa n dogbon ba ji wo ni bi ti o tin wo program yen. Adura kan wa trigger mi lati pray more. Nigba to doju sama won lati bo ara mi si ihoho omo luabi ninule odo wa sir ninu program yen yawo mi wo mi be a ohun to invite mi pe ko wa pe ki wa gbadura emi go ti se ju ohun lo toru oro yen iti mi ka sha ma fa oro gun mo ba so fun mo ni a mo mi kenneth mo de fe lo program daaju pe bo iwo na mo bi kan se lo pelu ko si se lo mo ko de sowo bo mo bi yin sa se ba mi bo ye ka 12,000 fun mi niyan owo moto mo ba wa si program yi mo so wa si program mo sa olorun ni ori oke yi se mo gudo ri mu tayan ba leri lori oke yi mo gudo ba won ni eri olorun ipe yi olorun.